0: Kumala mong jorogan anong mga mok siya siya. Wala siya kakwada siya siya kanajik sayang doraka.
1: Nah, siya siya punang jomonganan, may dawala.